0: kakinsa. Ang giingon ng Ginoo sa ato, ang tanan nato, ang giyang gihimo, ang maski gani ang masterpiece niya, gihimo niya para sa iya, dili
1: for his glory.
0: Oh, para lagin sa iya, para lagin sa Ginoo. Wala gyud ato. Mura, may paning baso, gihimo ning baso para sa kuha.
1: But still, it's not yours.
0: But still, dili kun nagiya ini. Because ang tanan nga gihimo sa Ginoo para lagin sa iya, including myself, including you. Oo, gihimo ka sa Ginoo para sa iya. Kaya kailangan nimo masabtan, may balaan nga ang imong kinabuhi, no? Tag-iya niya na ang Ginoo rin yun. Oo, marang kailangan kung ang tag-iya, konektado lang ka sa tag-iya. Oo, tama ba, Ma'am Lev?
1: Yes.
0: Dili ba, kuhan?
1: Mahirap sa to.
0: Libongs?
1: Libongs,
0: ha? Mo na ako ang punto nga kanunay gina drive out ang kinabuhi, because ang kinabuhi nga naa ta karon na ginawa ta, na define nato na siya, ginawa ka. Oh, di ba? Usay dako kay mong panghupaw. Ano man, nakapanghupaw ka kay naa pa kay kinabuhi. Tanaw ng mga way kinabuhi na karon di nakapanghupaw. Oh, pero kanang panghupaw nato temporary na. Manong miingon sa Philippians chapter 4 verse 4. Mingon siya. Unsad?
1: Rejoice.
0: Rejoice in the Lord.
1: Always.
0: Always.
1: And again.
0: And I say.
1: Again, I say rejoice.
0: Rejoice. So, but pasabot. Ang design sa Ginoo sa kinabuhi, unsa? Joyful.
1: Mabungahon.
0: Oh, joyful. Di ay dili ka lang. Nag-antos ka, laban lang. Oh.
1: Nagulat na lang ka na ma-promote ka to glory, pero hindi mana, ka mo ma-promote. Kung wala kang kinabuhi kay Kristo.
0: Ang stages sa tao, Ma'am Lloyd.
1: Season.
0: Season ba? Stages sa tao. Itong bata ka pa, nakay energy. Nakay time. Pero wala kay
1: money.
0: Pag-abot ni mo nga na anak ka sa middle age na trabaho ka na, naa kay energy, naa kay kwarta, pero wala lang kay time. Okay, busy ka naman, ningkamot in town, di ba? Invest ka. Okay, pag-abot ni mo sa ganang itawag na ito nga, kasi itawag ka na lain mo kay old age, no? Kasi itawag na mo
1: matured age,
0: late stage.
1: Ah,
0: mo ba na yung siguro matawag na to na kay early, middle, late na. Nana matured na. Tanaw ni mo unsay na? Time? Na.
1: You have all the time.
0: Kwarta? Na. Pero ang health,
1: ang energy.
0: Energy. Wa na. Makita ng life cycle sa physical na to na. Muna atong may experience diya sa body and soul. Pero makita, look. Unsa may experience na to sa spirit.
1: Yes.
0: Wow.
1: Yan ang exciting.
0: Philippians chapter 4. Verse 4. Rejoice. Both pasabot mo. May design sa Ginoo sa to. Nga dili kita mabalaka. Nga kailan mo salig lang tas Ginoo mo na ayaw kaguol, no? Dagan mga Kristiyano, maski gani Kristiyano kay mag-goal gyud. Goal kay ngano man, saan ako ang anak ko, saan ako pag-eskwela,
1: ha? Pagpa-eskwela.
0: Pagpa-eskwela. Saan man akong sakit, pastor, dagan naman kayo. Di ba, dagan tagkagulanan, pero ang resulti sa Ginoo, whatever the circumstances, maybe
1: rejoice evermore.
0: Okay nga naman. Oh, may design sa Ginoo ni Sotisya. Oo. Diba? I come that you might have life.
1: And may have it more abundantly.
0: Wow. So, kailan na ito? Manay life. Dili ka lang. Katugay hindi. Kami ni Gideon dito sa paradise ba?
1: This is life.
0: This is life. Definition sa life dito ka ng
1: ayahay. Ako pastor, ito masasabi ko kahapon nag-fog doon sa Pananag camp. Sabi ko, this is life.
0: You define life at your koan and based on your
1: feelings,
0: understanding, di ba? Based on your feelings,
1: what you see, what you have in your hands,
0: thinking,
1: what you think.

0: nimo, mag-glorify nimo ang Ginoo, oh, mabalik nimo ba, wow, pagka maayo sa Ginoo, muna makakita ka ng nature, wow, pagka nindot. Ang sabi nindot, ang nature.
1: Sabi ko nga sa mga, yung Bible study na ako, nagandun sabi, hindi kayo ganahan aning fog, sabi ko. Sabi, ilimam kasi tugnaw. Sabi ko, I like this.
0: Kung naakay sakit sa kuan Ma'am Lloyd ka ng arthritis ang nailison, no?
1: Pero hindi man po always. Yun ang mahirap. No. Yung talagang nag-ice na pastor yun. Medyo mahirap sa mga, may problema sa mga tuhod.
0: Kaya nami kuan giampuan nga gitawag na mo Pananag Lighthouse Camp. Oo. And kana dugay na giampuan, so ang building na lang amo ang kuan. Na area, okay. Na si area. So gisugda na magbutang na mag unsa tay butang na?
1: Bahay kubo kahit bunti. Ang naman doon
0: so, ay na, sorry. So nami digtoy bahay kubo mo tay amo ang gi heldan sa kuan kining gitawag na mo una katong
1: couples
0: kuan murag fellowship ikaduha men's fellowship. Okay ya og mang adlaw na dito gihapon ang women's fellowship. Localized lang siya,
1: local church nga mission
0: mga women na mo there is a church og mission so ang gusto
1: young
0: na
1: people.
0: Mo
1: Thursday, Friday, same week. Yung kids fellowship po daw, pastor.
0: Ha?
1: Sabi ng mga bata, pero, ang kids fellowship di ay pastor.
0: Wala delikado kami. Mga kids dito kay makilid mga basic maligid niya sila dito. Emang mga kuhan, mga adult, masalo pa man siguro. No, joke lang. Subot pa sabot ba nga?
1: Hindi pa ganun ka, no? Hindi pa secure.
0: Dili pa kayo siya kanang developed. No? Nalay bahay dito. Kubo.
1: Yung bahay kubo.
0: Niya, kahit munti. Hmm. May halaman doon. No?
1: At sari-sari.
0: So, kuan?
1: Magamit na siya for a fellowship, mga small groups lang. So,
0: yapi lang tas pagampo kay kung ang itong sa Ginoo magkaroon og function room dito, mag-cover og 200 ka kuan, expandable man on to, expandable na siya. Okay, uno man ka hektarya diha. May ragod, no? Uno man ka hektarya na diha. Yeah. Dili magin na to, mag-cover na tanan. Oo. Yeah. Ato idalas pagampo kay ang tagiyana, dili man kami.
1: Yes.
0: Tagiyana, Ginoo man. Wagi amo.
1: Pero ang sinasabi ko dun sa mga nagatabang sa ato dito, pastor, kana ganing pawis o gluha ang puhunan nito sa pag-ampo para magkaroon ng ganito.
0: Amen.
1: Kasi kung looking back, lasang yun na siya, pastor. Lasangan, no?
0: Yes. So, if you would like to see the place, okay. Mag-post lang mi sa page na mo para makita niyo ang place para ma-appeal no sa pag-ampo, Ma'am Lloyd. So,
1: they want to drop by kasi sabi ni Ma'am Alvaro sa akin, Ma'am Lloyd, invitein mo naman kami doon. Sabi nga na doon.
0: Small group sa Manggot. Yung
1: women's fellowship.
0: Dili pa siya kuan kay, imagine, bahay kubo man.
1: Bahay kubo kayo.
0: Kung mo mangagtutanan, dili na kubo. So, nagigyan po na mo nga function room nga.
1: Yeah.
0: Nga
1: i-accommodate.
0: And I believe God will provide.
1: Nature po, nature.
0: Nature
1: ano
0: lang
1: nature?
0: Siya, nature.
1: Nature. What is nature, pastor?
0: Nature is a tree that is nate.
1: Nature is a tall tree, singing and swing with glee. Yung poem yun ba?
0: Okay. Now, it's Bibay. Good morning, Pastor Bong. Yes, good morning, Bibay. Sa tanan nga wa pa maminaw karon, no? Atong paminawon. Uy, happy birthday di ay in advance kay Pastor R.A. So, ay kalimot, no? Ang atong commitments bansalan. Ato ipa dala sa kuan. Oo.
1: Okay. Sa atong sa pastor, maayong pastor.
0: Yes.
1: Buting guru man. Na.
0: Wow. Yeah, gipangyo na gud atong kuan. Ato ang commitment sa all go. At least dere matagan na to kuan.

0: Oo. Abot ah. Oo, I believe nga ang Ginoo magpanalangin sa mga taong ansa?
1: Nananalangin.
0: Nananalangin. Okay, time check is 8:11 in the morning. Oh, so mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Davao, mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, o mayong buntag world.
1: World.
0: So okay, world naman.
1: Naminaw mo dito sa Anchorado. Ang programa dito sa Lighthouse Bible Baptist Church Bansalan under Pastor Bong Gallardo, ang lanog sa kaluwasan.
0: Amen. Okay, actually wala pa namo matats ang kuan, nag-intro pa lang misa amo ang pagasultihan. Pero ba mo gani ako Ma'am Lloyd? Kana bang imo on lang ba murag dili traditional nga maghimo tag topic diri, maghimo ta og kanang makasa tao, kana masamtan sa tao nga level nga wala mi magdali dere, no? Ang amo ang katuyuan dere nga masamtan ninyo nga naminaw mo diha, nasamtan ninyo, ma-relate ninyo.
1: Yeah, so napaka-importante pastor kung ganyan ang ating goal dito sa ang lanog sa kaluwasan. Each member, each one na nakakapakinig, tell it to others, share it to others para makadungog sila, lalo na sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, wala pang kaluwasan. Kasi yun ang tumong nitong programang ito at hindi para sa mga mananampalataya or sa mga mananampalataya. Ang maganda is kung halimbawa sa Facebook, i-share nila. Kasi the more you share, the more people will be reach out para makadungog sila sa pulong sa Ginoo at magkaroon sila ng kaluwasan, salvation in Christ. Opo. At ang kanilang destination ay pare-pareho tayo. Ano bang destination natin, no, di ba?
0: Ngay gusto, ngay nga ni Magod, ang tao kung patano ni mo, gusto ni mo muagtog langit, ay dagan, muagtog langit. Ay, siguro, amot lang, naabay gusto muagtog imperno. No? Pero, ang naitabo manggod, gusto nila ang langit, pero si Jesus Cristo, mura mas laser ang kuan nila, ang ilang pagkagusto kay Jesus Cristo. Remember, kanang langit, mawa, raman na, may hunggay ang Ginoo, mawa mang langit, o yuta, oo, pero ang Ginoo, di, mawa. Hmm. Oo.
1: So, but kailangan na, words will stand forever.
0: Yes, kailangan na to nga, dili lang kay mo agto, gusto tag mo agtos langit, pero katong tagyas langit mo. Mo to'y ato ang panang tumbukon. Oo. Ay, mo to'y gusto si Ginoo sa ato ha, relationship. It's not about kana bang magtukod tag institution o magtukod tag usa ka grupo, kundi relationship diha sa Ginoo. Okay, so what na tayo igong oras, Ma'am Lloyd?
1: Yeah, it's 8:14 in the morning.
0: 8:14 yeah, sa iyo.
1: 3, 2026 day.
0: Yeah, salamat kayo sa inyong mga pagpaminaw,
1: yes.
0: No? So, salamat kayo sa mga
1: nag-share nito.
0: Nag-share?
1: Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa gigamit na kaning station para itong lanog sa kaluwasan ay maipadayag sa tibuok Mindanao.
0: Amen.
1: Salamat po.
0: Thank you very much. Okay, so atong pag-subdan sa pag-ampo, no?
1: Sa closing.
0: So,
1: yes.
0: Let's pray. Father, thank you, Lord, Ginoo, sa mubo nga time imong natagsa mo. But I believe, Lord, dili nagmatters ni sa mubo nga time, kundi nagmatters ni sa sulod. O unsa ang amo ang na
1: Lord.
0: O unsa ang amo ang gi-share, Ginoo.
1: Yes.
0: Ang among gi-share, gamhanan. Mas gamhanan,
1: yes,
0: pa sa time, Panginoon.
1: Yes.
0: Kaya salamat, Ginoo, sa kinabuhi ngay mong gihatag wherein in the person of Jesus Christ kiniginoo among na sabtan, among nakitaan, mo ang kaugalingon nga dili gyud mi himulag sa tag-iyas kinabuhi, the author of life. Salamat sa mga naminaw karon, salamat sa mga even sa among ministry partner o God, sama kanunayon sila Ginoo nga ay katasig o God, the courage o God to continue this ministry. Salamat sa Berean Bible Baptist Eklan kay Pastor Oliver Curato, kay Pam Lisel. Salamat sa katibukan sa simbahan sa
1: yes.
0: Berean o God. O salamat sa mga pastors. Usab Ginoo nga sila Ginoo nagpaluyo sa pag-ampo. The members of Lighthouse, salamat. O salamat sa mga suking tigpaminaw, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, O God. O God, salamat usab sa bawat isa Ginoo. O God, i-pray Lord na ikaw manguna even sa amo nga paghimoong servisyo today. Na imong pangalan maitaas, mapasidunggan, Panginoon. Amen. For this we ask in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Okay, praise God. Bless you. Hantun sunod, mga higala, igsoon.
1: God bless.
0: Si Pastor Bong Calyado Drisa, Lighthouse Bible Baptist
1: Church, Bansalan.
0: Bansalan. Kini atong segment, ang lanog sa kaluwasan, 6:30 hantun 8:15 in the morning. Hasta la vista.
1: Jesus saves.
0: Amen.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: Did you know God is everywhere? God tells us He is eternal and inhabits or dwells in eternity. Now, I don't understand it all, but I do know God is everywhere at one time. Now, this is wonderful because you can pray anytime. I mean, you can talk to God all the time. This means you're never alone. God is everywhere or omnipresent. You see, I serve a great God, and He's everywhere at once.
2: Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening, only here on your access to the truth, Anchor Radio.